su uno banki ba magana ne ki ya fada yana ce cikin tsawa amma kai kike mun fada bara sallama ko mun amsa sallama to dan ne ba ka mun sallaman ba yi kasar ido cikin sassan fashi yace nayi sallama ji na ne ba amma ki hakuri insha Allah zan dinga kwalawa da kyau dan ki ji kin ga ko kina dakin ki fadi shi kai shiru ne ni ke kawai yace au ina zaki yace daki na zame yace kallon bakin fasa ne yace eh na shige daki na na bar shi a fana yayi takuri kawai ina tunanin abubuwa da yawa hansa shi dai yayi aure ne kawai amma babu wani abu da zai dora jin dadin auren eh tsaki duk abokaina suna da aure illa Umar da Abdul kawai su ba suna kan hanya ne kuma suna tsananin son ƴan matansu amma ni na rasa jin dadi baki da yin tsaki akan wani biyu

Ni ba gane ba, Yesu yana nufin farko ne, mu daidai ta zama mu domin samun lada da zaman lafiya da kuma jini. Wasu ba ta yi ba, wani ta saka da wani ba. Duk ya dauke mu ba, ya rike mu sa. Me iya yadda zan yi ɓaci a hannunsa ina a aikata kuma miji ba daidai da wani ci. Ba ta masa duba, amma ba ta yi ba ko san shi da wulaƙanci wani. Aliyu bai saurare mu ba, da haka na so mu iya mu ina nema